Agarro, no es solo más. Más dura la chung en tutu, nes tutu nga su, tibutu butu. Dale puti nga mutu mutu, nga pagu shisku uzugu zugu. I shoot tigu pivuzu tutu, I ushugu pumuntu. Oh, are you that dude with the booze, ozo booze, guti who's that boo and then lose. Mamela ke, na